0: gabe bi faana wakat lu wakate hena isem ko nangul de pam tom ndum tom na isem ko nangul dut ne ko xna tom ya lebe to ngul tom soma ya allo ya sobo ba tom ba fu fansour lam pek cende de ko deja val wala o mon nam pek o no o menga tom sher dam pek ko le tu yat enfant tom ya pek ko sia sher ma ko tom ya ro ma son cende ya ro mtu ya ko de sia ke tom de kle ndwe ngabe ya jamas mo ko pam sher ma ko tom sien cende bas ko nangul ci vanyan ndum tom touro pe to ko tom ko nga nan ko dut na wuro dut ga etile ko tom bo ka modro etina esemo nga nan ko dut wakat wakat fa ka sawala abum ni hunkut na wuro duro abum ni na ko ko som soma na esemo ka sawala ko pam fum ko ni so biam ci lomo mahana ala piste ni hinot la fa wean na no zona mantis
1: to girbe hendi nar kili am fe bore ise fo maga sobora to ni mo maga sobora to ni mo gano katifo gano kate hemari zodoro mo do mo kam agbor wi ya de niga halel ga bayr mahallasi ilma gune zam kaydi ranir go nankul ka harzi bego imi munu in mustaim gor chansira aban niga do bongizi am gono im ko ka kete da barkan na im mori ira to wono ban niga yi hen ka hallasi sobora to ni mo aban niga ar kille kinir sedin imi gayi gayi ya hanno waino kwanni asubar ganji ban kan arkillara wani bandaga wat kulkan arkilla zibi handi his kulu bar gani kan yum ke follon ba gani mo ba sani ma da omo ba sani ma da ode javel yani ga safuna kan da mun ya da mun mai da inda na gani mun da a bandaga da kwatu ni gani ko gata da alkul sara ni mo bai ka hemal zodoro don da kan gobarbi yani ga ministro kan hogga da bare ga hambanu bare kan gande gogo koi bana ni mu labaro to nan di islamu kuddo
2: kasan togo don da ka kafe zazzabin cizon soro mu guji cizon soro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kaiwayansa mu buɗe hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yadda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a ƙarƙashin gidajen soron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon soro a dunga wanke gidan soron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan soron idan ta yi datti ko kuma kowane wata sau ɗaya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a ɗinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku barci a ƙarƙashin gidan soro mu yi ƙoƙari mu saba da gidan soro domin zazzaɓin cizon soro na kashe gidan soro babban kariya ce daga zazzaɓin cizon soro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu
3: Togo ana kim ketum makmal mokun ya fi ba a saint croyer te ma kangal poan le do na do ba pol te le ngande nan pa a bon ba mom lak to ko ya tel ngande nan ba mom te mak nga tan sla ga sa kenyen to ka nga ya nyi gbata mak do ne ma ntan pul mo bo te ma kle ngande ta pul ba mom kan sa ke mo wi ke na ti na do ta mak le ben pol na do bo te ma kle ben nga le do mo pol te san wi bo ki nyi ke le pile ke ke sine te ngal poan le do te pol ke na do bo mak pompo a ketrte kata ta ko ina do abor pour ya te ma ke ngal point ke le sanan le ne bki le tale saint au de javel ke o mo te a fun le ko do te de le ke de de bon pour te ta de le ke de de ngim bo ya ya do te ko fande ke le be te ma ke do le ko ne le na do baba char te ta de me tu cho ka ba ngal ke tite ba nga de do te ke gel na la de ba ke do le ko bena chem te ta che ka tutu le sa to la jete da ta ke te tang mak do na do ba pour ya te ngal point ka na mante le sa ke te mak do na do ba pour yu ko ma bon te mbo ya fiba ko ko do boy na do bo sa na tete da ta ke te mak nya fiba asen ya te na te sen go na ati ke be ke pe mbo pa pour ya na pa na ti am ba tre bi ya a ja bo
4: to go ya be ke ya mo te gbe fiba te gbe ni pe te pe mo ko gbe edun ya jum ne ti ngar men tuor fi den che ke gbe ti ni mo na te na te den che ke be le tru wula hat muore ti ta tu du mura ju na bin le ti jon tu me mo ko lu gole nyam ka nyam tam ka tam ni wo ka yo ti nya mo ko dundu ni fur ko gute ni du ne pe te sor ku ni bu ci ba ni ne kla so na javel ti ni ren ti yo ni ne pe te sor ku yo ko bo ne ntom la ma te ka ma te ni ti de ku mo so ni ti la de ku wi ni mo kile fri son nko ko kan la ne pete nyel ku ne ya be ku tun to ma fri bu te ku din du ni agoni cheri me ti ti ani ke me ti ma ba fi ba ku ni ne ku run do ku bu na fri nyente fi ba ni ya nye boli ye min sira le la fi bonno mo ma ton son chem ya nye bol ne
0: Sambi si pabarapa togo ramba ton namana so bazar mer ne pas loin ya ton mo doto lum sa danu tomne wakat kanga ton zakari nga dafa kamban tal kon ko ramande ne koma ton na yisib la fin zakan la ba zakay lemde lum sa do taton de ton sera loi la soma ngien pour wakat la wakat fin la hna yile ton lum sa do tay soma pam ko ton no lum sa ya ton mo rompe ka wakat la wakato anu fa ya tu ya tantabo lum sa do tahawa ne moto elix en fa sur le peke la dade ko do javelle wala o mon peke ampeka sa beri adra masam da dayara wintuwe ye hammi kameta panda ramen cher da mate ton tien tesin musambi si pa bara pa rmi mate tulu patte ton panangandu sa ruta poba adman mo rogre te pali mo kuda na rum sa ruta ya buni hna ko tondo na yirete pali mo da pan ton ni ko ni se nyam kire mama ha ya minisi ni hanget la fo wen na zura mo se
5: Chalamba by Société Togolaise de Santé Mentale, Katanakate, Chalamba, Tereke Gule, La Fia Kwa, Bamba Kolomara, Yulen Dango, Le Chalamba, Yen Chalamba, Koye, Programme National des Additions aux Produits, Tereke Gule, Mba Tereke Gule, Le Fogue, La Fia Kwa, Tobe, Tereke Yen Chalamba, Yen Ashkrona, Bokwe, Ne Tanke, Bantere Nibwa Boba Kulo Mwa Damo Kamtiede Kwa Boba Lanyanti Kefli Akwa Ketene Kefli Akwa Lanyanti Daramba Ijimashina Kegoda Agbaron Anti Nande Lamba Kulo Danya Kamtiede Kleti Fame Lababa Lanyanti Bakosi Dorade Djogo Bwole Lanyanti Lalbe Sabon Marada Pile Yen Nganwoba Sungago kru muni sandang dajo kru menta. Yin mba kulicheng lanika I natani kautin kemora malamba ke tebutane lanti yilinin mabla. Kepugang a odo guant a kefruku guant lesa dangan nganyang kapang guam kegelad. Lanika kayang pudi yuku yukule karba yalba para ekal ayan tutang pang pudi pangi. Kepugang bamba kule tene kemora pa bien ke palbe tomtoma lanika kemora jadra u unnenga yeswa ke amora damu osang ga yule nunga lanisi anupo ntutambwana yeswa ka ba butungla akafrika de kasa semana nga nyang akaraka ayam pu karban yalma pakata kayam pu lanika kande imora kenyaka tene kagetu siyele lanika kachonan dunya bumbum amora damu a bumbum nene lanisi atuyenti buntiti yende kalakamora nini nene amora lanisi damu yen dabanga lanisi kagamfuruna dabangi lanika drogi amo bugumba ko tutan mora bundeti yende kete klarmo ni menenga dalika ke uma bunten bla ke tete kete fama ke yamla kete amanga kete ba ko yen daram ba mba mora kindere kasanga ni fuga ya yale mba kula tutane po kenya in ya popo kada mbala kete bi ko kala fabo Bakwada dot jogo bula.

yow kërëf yi ma cue mais ci no radio communauté la wadalo ci su ya nga ñene ci kombani yeesu fa nanu ka ya nga ye tana fo komano barani biyeso kare ñu vuin ya nga ye tana fo ali ji sanu fo ali de ka fo nda ka ji sanu fo kom na ji sanu fo beni fo chana ga panya ba ko si gando fo eto yo andan kana yeshua sofo zola de tukomba eto so fanyi ne tukomba ni na mfano noka ye kunkun kere nyufi eto ye ni ye nabara ye ne kwen ndaka na mwe asheto nyame kodi ofo kwa fesanga mbara kwa mnum